onipa fii sɛ ɛnyɛ yie ade onipa twere sɛ asɛe na te onipa mu no sɛ ahyeata ne nso no yɛde yɛhwɛ ɛnyɛ yie no na deɛ ɔbɔfoɔ bia ntumi anyɛ deɛ wo classmate bia ntumi anyɛ yɛsubaya yɛsubaya yɛsubaya yɛsubaya yɛsubaya ɔto ne bo aseɛ. Oh, turn it was. Oh, turn it was.

0: Medase 0260196064 and 0260196065 aha aye sumpa 106.5 FM Accra. Hello. Nyame
1: asum je nka o menya ba.
0: Enka on sopa, menya ba na mechi ani.
1: Menya ba, onya ba road screen of the airways menya wa shamala ba no.
0: Ah, oba pa.
1: Anope je nyame ma abutre wati, pa menya de man e boni ten wati.
0: Enye she, majiatu, majiatu.
1: College na do atasa ya ha agenti va che.
0: Meti asie, enye she.
1: Menya ba, na no pe, ma men boy, Celeste John Dramani Mahama Basso, enye ni vice president, de ma mena na di adi mwapoku. Enye apprentice ni nina, mu bom humo di papa pa, mwa shike gana ni unyam. Na menya ba, I hope se te ye bu, di ake mwamono, nina oba gana ha. I hope se ni panosu wa lawyer sa, ombe tu ya pute, asemu na omu ka etu ni panosu no. Ombe se omu di koko si diyo, aname buwa. Eti enye si yedi edu jita me kubaye na yedi nuko she insa omu. Ese insa fanu koko si. No omu puse omu suna numu ese mu, because no niga na hansa na ebu atenu. Onu ankasa ni wawansane numu sema akate, asemu na omu kanu, eye nukre ana enye nukre. Eti misre enti di kole si no, enye si edu jita me kubaye na yedi nuko tu prison u. Ese o koko si no omu bisa onu suna numu asemu. Sene ya mbisa ni panu ni numu sema. Yebedi ya mwuse, nisamu na omu kase, wajisika na wapasikati ya, eye nukre. Ayo se gana ya mnane edinye juma. Ena me srepeze maama. E juma suwa o yenu. Wawo ntina oma, nkofobia ye fromu enti dikole sibe tukutu agune ni mte. Om pama po entisi we, pama po entisi we, pamu we. Wapo entisi ni na omu performu very well. And this appointment is here to my super a boy or mate. And to say, and to call it no more, or move in the phone, and yet they say, young family, family, yeah. And then try,
0: I had a queen of the airwaves, me that's a power queen. Someone saw the idea, a buyer that's 0260196064 and 0260196065. Hello,
2: Akusia.
0: Yes,
2: Collins.
0: Yo, Collins, I'm a mole. Akwaba, maminti, maminti wanopei.
2: Ya, ya kutu nshirao.
0: Nshirao, nso.
2: Kani, ukae na, ayana, mwati nite ye, eja, ya, yebeye sa.
0: Enyashi, enyashi.
2: Ae, bu, ya kutu nshirao pa. She, netae kase, ubiye ni huwa, wati sika, wari ni tamfu, da. Ajie ni odoro. Anything. Utie ni nyanuma MPP other side in position for ya. Ese mo mu beka no. Aye na sa shiga na fu bufu. Mo kese mo fat very accurately correct one. Ya former vice president Dr. Mahmoudou Daouda. After election, the heaviest defeat in the history of Ghana MPP. And the Ghana fortune said MPP na ya body. Ya ye boli pa ya gana fo boli na wose mu ti na mo kebie boli be na manye se mu di mo se pe ku ni fa e ti gani nya gana fo ya si o mai mai di mo se fa mo e gana ye su e fa mo minister sa mo ye do su afiko ye do yi mo boli nu mo ti na ye da ko sori ya mo se mo sa ba pa wa ti ti ti e wa ye fa e na mo fa ba the good people of Ghana enjoy the better agenda
0: Medan se Collins ya na wachia amomolefo nyina ama ye dan se Collins amomole na wote ni nka no aka nipa enai na fe media ba wiye 0260196064 na 0260196065. Hello.
3: Hello.
0: Me pa chomini abe ma ben mechi ani.
3: Ato
0: sumpa kaswa. Hey! Sumpa kaswa. Originator.